Kajanuni Manjulirim ka ningung ki chadu jik tang kamangani chadu ni partu tuyun kamangap jing ngay rin karsang ki FM Migars kya tang chume sumda tsa nga dolin ki FM Migars kya tang tsa ni news on air talam chene sen shimbashe

su sur sungzum ka la te ta ku ka dam be ke shi lari thang be je be lo chung chi ke ma te ni te ri ki sungzum yin te nam me ba cham ki pho ne nyam le chenang ngwe ne top chim bu je ti ni le dani sim je tham je la yi shi nu bu le la pe chung jo tru be sam ba yi ta du che ba zim ba shu che xian bian sim je nam zao an ne ya ru ar mi do ru ar te nam zhang ki che bu ni ge de dun tru be yi shi nu bu xin tu ta chi du za chi mu zin ku xian nam rang le che ba tang ke che wa chi ku Tomar Sanje Ki Koba Tobar De Be Simki Deyang Xien Pin Jene Dene Chungwe Yin Pardu Te Dabu Sim Sangbu Te Jesung Chisung Du Dangwe Kone Sanje Ki Koba Tobar Cheba Lam Ki Jeba La Loba Nam Kyang Xien Pin Sim Jene Tan Dewa Yung Guba Yin Tar Rengi Sange Koma Te Yang Xen Sem Jain Nam Ki Tun Du Toba Si Yin Tende Nyam Le Ngozar Jain Teda Mi Yu Tang Si Za Sem Jain Nam Yin Ba Te Nam Ki Yishin Nurbu Le Ke Chwa Si Yin Te Chir Teda Gun Du Ne kuzi tang, chamba tang, zewe gyongku. Nganzu sambar, sim ni nyumung ki king yu. Te tabu kanda che ne bong tup sam tup si. Yinayang sim sheba te ta kang tungi yu. Kumdi ki yu ba te che tup jing. Kang la gomba tel kabur. Tungi yu, yinayang, yang gom ki wang ki, gab shi kabu yu ba deyang le labur gyuru yu. Tena, tela teni kese shiwa le jang chanju sembe joba lan jugwe nang. Gomna lawar min gyuru we, nguye de kanyang yu ma yin shi sungwa yu. Yang tingi le, Kandu Sudan Jobe Tse Danyi Gwile Mendan Xin Xiala Samba Taba Yi Chodu Jebar Zimbar Shu Je Kedi Nganzu Chamba Tang Niji La Soba Nam Rengi Ki Dedun Ki Chedu Jebar Cheba Yina Rangdun Ki Sambe Nang Tsuba Yinpe Te Debu Sangbu Shik Mijin Telen Do De Ngaran Chur Ningkong rube ting ne shen ki pendi tun tu nyerwe shenben ki samlo kerso shik nyebar tu yoke. Rangi jik tang, cho tang, shenmen bar tawe rang jinzin ki ngaje te, shen jinzin tang shenpen ki samba kongbe tu drove jek chesho shik yin. Tel ten mi sunra shidu nyamdu yu rung rangi membar tawe gone nga jel la nyambu tenju tita te kechimbu yin rangi nyamchungu cheba yina sosu kechu sangbu nam pe shing tele Shen tu ngaje ki king ne yoche sosue kiba shik zawa ne miyung. Te shin ngaje te wang ki shen la chado tang kondro tungjung so che jing. Te nyewar changmar midi wa soba tang. Chobe nang miji ba chiru duji yob shehe. Gyusen tar nang shila teni nganchu gyu la ngaje tang shenpen shen cho ki zimba lo te jie xing te le